Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!